0: Dream Radio time. It is now 8:25.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taranda.

0: What's up, what's up, what's up, Eastern Visayas, Ohio, gozaimasu, mga gising na at mga katawang lupa pero tulog pa ang kaluluwa. Ako po ang inyong resident dynamic radio bestie, ang inyong ate, DJ Senpai, serving you your daily dose of updates. The one and an energy match dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. And oras natin, it's 8:46 minutes sign. National politics news tayo, ang sabong sa Senado at ang proclamation era. Senate impeachment update versus VP Duterte. Mainit-init pa mga kamerites. Magboboto na sa Lunes ang Senate Impeachment Court kung papayagan ba ang request ng House Prosecution na isa pina ang bank accounts, tax records, at AMLC or Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manessez Carpio. Ayon kay Senate President Jesus Cudero, pinag-aaralan pa ng mga senator judges ang motion. Grab your popcorn, guys. Mukhang mababang screen time to. Holidays left and right, naglabas si President Bongbong Marcos ng sunod-sunod na proclamations para sa mga special non-working holidays sa bansa para sa kanilang local fiestas at founding anniversaries. Ngayong araw, July 16 holiday sa Malilipot, Albay, Talisayan, Misamis Oriental, Aguilar, Pangasinan, at Del Carmen, Surigao del Norte. Sana all na lang, no? May pa-holiday si Pres. Diba sana all walang pasok ngayon? Fuel price crisis. Umaaray na naman ang ating mga jeepney at transport groups dahil sa taas ng presyo ng krudo. Bunsod ng tensyon sa Middle East, hiling ng pasang Mazda na ibalik ang 1 peso fare increase. Pinag-aralan na daw ng Malacanang ang ayudang ipapamigay para balanse at walang maiiwan. At sa Ormoc Local News, ang 7 million plot twist, the big drug bust, nakakaloka. Diba naalala nyo, binalita natin to kahapon. At nung isang araw, kabog ang drama sa Ormoc City, kamakailan lang. Matapos matrap kill ng Police Regional Office 8, Pier or 08, at Pidea, ang isang regional high-value drug target. Ang suspect na itinago sa alias na Tan, 51 years old na driver, ay nahulihan ng mahigit 1 kilo. 1 kilo po ng suspected shabu sa barangay South. Ang street value tumataginting na 6,997,000. Grabe, 7 million na po yan. Kuya driver, bakit naman ganun ang biyahe mo? Bagsak katuloy sa Rehas ngayon. Tacloban Local News. Local News, ligtas na balik skwela at new security drills, online threats sa San Jose National High School. Nag-viral at naging usap-usapan online ang bagong shooting threats sa San Jose National High School. Agad namang umaksyon ng DEP at Tacloban at Tacloban City Police Office para investigahan ang source ng Facebook Messenger chain message. Pansamantalang nag-blended learning noong Martes, pero balik face-to-face na ulit mga bagets ngayon na may super tight at heightened security. Paalala ng DepEd, huwag mag-share ng unverified fake news, okay? Stay safe, team! Active shooter drills converted nationwide dahil sa nangyari sa Tacloban noong nakarang buwan. Official nang nilaunch ni DepEd ang kauna-unahang National Safe School Summit at Safety Drill sa bansa. Kahapon, nag-simulation drill sa Maynila kung paano mag-lockdown, mag-evacuate at kung may kunwaring gunman. Level up na ang school drills. Hindi lang basta earthquake at fire drill. Nakakaloka, but it all starts at our houses, at our homes. Please talk to your children, okay? Ayan, oras natin, 8:49 a.m. na minasign. And we will be back for more dito lamang yan sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. We'll be back.

0: Dream Radio Time. It is now 8:53.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: mag-a-adjust para di ka nakawa, nakakaloka. Ay, nako, Pilipinas na unsa man eh. Ayan, duwa ko tayo sa libra. Ay, nako. Ang iyong pagka... ang iyong pag-iikapo ang magbibigay ng good karma. What is pag-iikapo? What is this? Increase at mapaparami mo ang iyong yaman. Lucky number and color for today ay magenta red. And wala sa lucky number. So, 39, 44, 28, 17. Okay. Scorpio, October 24 to November 22, tatanggap ng invitation para sa isang reunion. Iwasan ang debate tungkol sa relihiyon. Huwag kang magpapautang ngayon. Lucky number and color for today ang 25, 51, 37, 42, and orange. That's it muna para sa ating first batch ng ating horoscope. All is added. It's 9:20 a.m. Minus sign. And you're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai. All here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: That is right. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

sa buong Pilipinas. It's 9:48 of the morning. Nina San, welcome back sa Dream High. Dito lamang po yan sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating second batch ng ating Dream Horoscope. So, natapos tayo sa Scorpio. Pagpatuloy natin sa Sagittarius, November 23 to December 21. Ang pagkalito sa pakikipagkomunikasyon ang maglalantad sa iyo sa bagong kakilala. Bagay kayo. Lucky number and color for the day ang 19, 31, 12, 49 and cobalt blue. Capricorn, December 22 to January 19, ang shrewd business insights ang magwawagi. Ang iyong busilak na puso ang magpapaangat sa iyo. Learn all, busilak ang puso. Lucky number and color for the day ang 56, 24, 32, 41 and emerald green. Aquarius, January 20 to February 18, ang romantic prospects ng mga Aquarius ang mag-improve sa bagong business opportunity. Hoba! Parang sounds wrong to, manggagamit lang yun. Ano to? Tutukan ito para lumago. Okay, you do you, girl. Lucky number and color for the day ang 48, 31, 53, 16 and butter yellow. Pisces, February 19 to March 20. Ang pakikipag-usap sa nakakataas sa iyo ay favor. Huh? Makakatulong ito sa business opportunities. Okay. Lucky number and color for the day ang 45, 23, 37, 57 and scarlet red. Aries, March 21 to April 19. Tutulong ang social connection para maging popular ka rin. Tanggapin ang mga invitation. Lucky number and color for the day ang 44, 23, 39, 15 and emerald green. Taurus, April 20 to May 20. Ang iyong mga ideas ay naaayon sa iyong educational interests. Magkakaroon ka ng helpful suggestion. What is that? Lucky number and color for the day ang 33, 19, 46, 25, and lilac. Gemini, May 21 to June 21, ang iyong malinaw na pandama, ang gabay para matupad ang plano. Lucky number and color for today ang 45, 53, 11, 21, and shocking pink. Oras natin, it's at 9:50 a.m. na minasign. We'll be back for more, so keep it locked in. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: sa buong Pilipinas. It's 10:48 a.m. na minasign. Welcome back sa Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At ngayon, narito na tayo sa ating segment na Did You Law? O, diba? Social. Did You Law? Alright, so minasign ang ating Did You Law for today. Part 2 po ito ng kahapon, which was, ang topic natin ay cyberbullying. Part 2 na po tayo, and narito po ang ating part 2, cyber oral defamation. Cyber oral defamation o online slander. Ano naman ang cyber oral defamation o online slander sa ilalim ng Revised Penal Code at ng Cyber Crime Prevention Act? Ang cyber oral defamation o online slander ay pasok din sa cyber libel. Ito ay kung saan ang paninira o pamamahiya ay ginawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita online. Ano ang halimbawa ng cyber oral defamation or online slander? Kapag ang isang tao ay nag-live o gumawa ng voice recording o video recording at ipinost ito online. At ito ay naglalaman ng mga paninirang puri, pamamahiya at iba pang pagkakasira ng reputasyon ng isang tao. Aba, minasign! So yan po ang ating part 2 about cyberbullying. O cyberbullying about social media. Diba? So, meron tayong nalaman. Kahapon kasi, ang ating topic ay cyber libel. Cyber libel, ilalim ng Revised Penal Code po yun na Act Number 3815. Iba po yung cyber libel, tsaka iba naman yung cyber oral defamation. Diba? So, kahapon, cyber libel ang ating topic. Para sa mga hindi nakahabol kahapon, naka-upload po yan sa aking page na DJ Senpai, kung ano pong pinag-usapan natin kahapon. Ayan. So, ngayon, ang pinag-usapan natin ay cyber oral defamation or online slander. Bukas, pag-uusapan natin, cyber unjust vexation. So, ito po ay parte ng ating buhay social media sa ating segment na Did You Law? O, diba? Oras natin, 10:51 a.m. na minasign. We'll be back for Unmute. Dito lang po yan sa Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: That is right. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, 11:59 minus sign, and welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating last letter for today. Dumuara ko tugo sa ima sa lahat ng mga nag-send at nagtiwala. And para sa mga gustong mag-express ng kanilang feelings, go ahead and send them to 0912982-4447 ng yung mga stories. Telegram lang po, and I do not entertain text messages. Dahil maliit lang po ang aking cellphone, and I do not entertain calls as well. Kasi maliit nga ang aking cellphone. Yan, para sa mga curious, bakit maliit ang cellphone ni Ate DJ Senpai? Yes, because madali lang siyang isuksok. Madali lang siyang dalhin kahit saan. Oo, sa mga naiintriga, nakikita nyo naman yan. Alam nyo ng mga followers ko, nakikita yan sa, ano ko, sa Facebook ko kung gaano kalit ang aking cellphone. And speaking of cellphone, meron tayo dito problema. Galing kay Jovir of Tolosa. Maupay nga udto ati DJ Senpai. And ako nga rin si Jovi from Tolosa. Diri ko na po iyayakan tak barangay kay Bangi, nakilala ka haakon. May ada ko po cellphone. Ini nga akon cellphone. Iginhatag ko po inin ha akon ex. Pero diri an hatag nga hatag kay nag-exchange po kami hin cellphone. Okay, so nag-exchange swap nag-swap kayo, okay. Nag-swap po kami hin cellphone. Tapos han nagbubulag na unta kami. Kay pero mimang kami nagbubulag kada nag-aaway kami. One time, naka-sign in ako ha iya Facebook. Warit niya i-log out. Nakita ko ha iya Messenger. Ug sa pahiyamang uyab ha akon, may ada niya mga pinanchachat. Ug sa kami magkauyab. Ayan, ug sa kami magkauyab, may ada niya mga pinanchachat. Samtang nangunguyab ha akon, may ada niya ngayon pinanchachat nga iba. Ngahin nakita ko po nga samtang nag-aaway kami han mga bulan last year han October, may dapo niya ka-chat nga babae. Mag-aano po ko ate DJ Senpai, bubulagan ko na po bahiya kay wari pa man kami mag 3 months ha? Wari pa ko mag 3 months October, November, December. Ay, pag inuwatan daw, bang inuwari ka mong mag-3 months kang ano latest nga pagbulag. Ha, pag live-in. Awagi! Ayan. Live-in ngayon. So, nag-iha na ka mo, tapos nag-live-in ka mo for 3 months. Okay. Sorry naman. Bubulagan ko na po bahiya. Damo na po ang nahinabuha amon. Ngan bangin po, di rin na ako karauton, hayt akon, magiging future na mababak to zero po ba ako? Magiging future na mababak to zero po ba ako? Okay. Got it. Hi, Jovi from Tolosa. Good afternoon, haimo. Diri ni actually kinanglan pa i-explain haimo because this is actually not just micro cheating, this is cheating na. So samtang ini pala una pala nang mag-ugsa pala yung manguyab haimo o ugsa pala kamo naging kamo samtang nanguyab haimo may dala niya ka chat nga girls, well be ibig sabihin layto he's just treating you as one of the back up, alam mo yun? Parang ano ka lang niya,
parang dere nga nakinisakuton, may ako backup. Alam mo yun, ibig sabihin, hindi ka talaga gusto sincerely. Kasi ang tao na may gusto ka talagang i-pursue, wala nang sinasabing backup. Wow, ang pogi mo naman, kuya! Guwapo yun! Bisan diri guwapo na lugar. Ano ba yung tsura ng boyfriend mong yan? Kahit guwapo yung boyfriend mo, huwag mong anuhin yan. Iulayan mo yan, Diyos ko. 3 months lang pala kayong nag-live-in. Nako. Wala yan. It's a red flag already. And you already know what's the answer right inside your heart and head. Umaaram ka na ako na anot baton. Kaya ano ka pa napakian ha ako? Nakakaloka! Pa-advice nga niyo, okay, naguguluhan ako. Actually, naguguluhan ka kasi your heart, iba yung sinasabi ng puso mo sa isip mo. This time, gamita tim utok. Gamita tim utok yan, tim kukote, gamita. Ibig sabihin, hindi ka priority ng tao. Ano pa lang, red flag pa lang sinasabi mo na sa akin na lagi kayo nag-aaway, every time nag-aaway kayo, nagsasaulian kayo ng mga gamit. Ano to, grade 2? Ano kayo, 15? Tapos 3 months na kayo nag-live-in, saho! Waray ko labot! 3 months na ka mo nag-live-in, ano man kuno, hindi ba yun? Baya ito! Bagalon-lonton ngayon 3 months nga pinagsamahan. It importante ha, diri ka lahat na peace of mind yan ha. Waray ni mo tul-tul yan ang inaabat ka ng gabi, pero may ka napipinanonaw na, bulag eh! Bisti buhay, you don't deserve this type of relationship. Diri mo ini-deserve, pinapaabot tayo mo yan na, no, you do not deserve this. Una pa lang, kung gusto ko talaga i-pursue, ini pala, number one na ini ha, kung gusto ko talaga niya i-pursue, ikaw lang talaga niya gin-pursue, diri kayo may backup, buro backup plan pa niya. Ikatuha, sign na to ni God, sign na ini ni God hain mo nga, you have to break up totally with this person. Damo na nga sinyalis at ginatagay mo na kadamo na ka mo mag-ikaburulag. Ibig sabihin, hindi ka mo para tagsa-tagsa. Ibig sabihin, pareha lower level. Kay ita, lalaki, babae, lalaki, itong tao, kung gusto ka talaga niya, Ibig sabihin, hindi nga tao, insecure ni Heya sarili. To the point na kailangan niya magkaadan validation from different kinds of people. At the same time. Nakaintindi ka? Ibig sabihin, insecure ni nga tao. May the possibility nga mag-cheat ni Heya mo. Pag magkaanak na kamo, kastiguhon ka niya. Simba ko la. Pero may other possibility. Why? Because he or she is looking for validity from everyone else. Cannot focus. Makatul, in short. Insecure haya sarili. Insecurities. Okay? So, ayaw inigagad nga klase nga tao. Nakainindi ka? You deserve someone better, someone who respects you and your relationship, someone who respects themselves as well. Respeto haira sarili, kay maaram hira haira sarili, nga di rin hira kaya mag-cheat. Kaya hira mag-cheat? Okay? Respeto haimo kay tungod kay mahal ka niya, kay kun mahal mo to sa nga tao, di rin mo lulurungon in sugad hini. Respeto haiyo relasyon, kay may adan na niyo pinagsabutan, may adan niyo iniingatan isa't isa. Bilang mag-partner. Ibig sabihin, itong atulo, waray niya respeto. Diri inihiya ka, respeto nga tao. Bayaa. Okay? 3 months pala. Waray ka pa majontes. Bayaa na. Alright, Jovi. I hope that you get through this. Ayaw ka, baraka. It's just, we're already grown-ups, okay? Ayaw ka ba rin ako? Mari, maruyag ka ako. Maruyag ka ako.
Biskan magdali na may naruruyag pa. Ayaw ton, kaya kung mahal ka to sa katao, dari ka yayaklan nga. Okay, kaya 3 months na ka mong live-in. Bakit? Sige na. Mag-ipake ka na. Oras natin, last 12 na minasan. Don't worry, good to say for joining us here at Unmute on Dream High with your ate DJ Senpai only here sa City's Best FM Station. See you! Sana tomorrow. Kaso tomorrow, para may surprise ako sa inyo tomorrow. Thank you so much, minasan. And watashi wa kurizu minasan pai desu. Like and follow our pages 104.7 Dream Radio and my page kurizu minasan pai or DJ Senpai. Ingat minasan and

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: That Time Check was brought to you by
1: RH Super, ang shot ng tropa.
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio Time. It is now 3:24.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Okay. Alas 5:16 na mga Dream Caras, maupay na kulo pa yung atanan. Magin uuran kita ha. I got stalked. That's why kararating ko lang. Okay, anyways mga Dream Caras, tuloy pa rin ang ligaya. It's Dream Jams on a Throwback Thursday. Yan ang adlaw, July 16, 2026. Kuya Elmer with you till 7 p.m. O, di ba? And umulan man tumaraw, you and me magkasama pa rin po. You and I both. Anyways, syempre, narito na ang ating pinakaunang batch of Dream Buzz. Ang ating mga trending na balita at headliners online. Abangan mamaya, syempre, hindi mawawala ang ating Today in History and Blast from the Past within the hour. Kaya, tumutok lang mga Dream Caras. Okay, and right now, syempre, kailangan nyo malaman to, especially on the road na mga Dream Caras natin para maging updated. Dream Buzz muna tayo. Hey, syempre hatid sa atin ng mga resources from News 5 and ABS-CBN News. Okay, pinakaunang buzz natin, sinabi ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na kung kinakailangan, ipatatawag lamang si Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon upang magbigay linaw kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian or SEA Games. Matatandaang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga anomalya sa mga proyekto para sa 2019 SEA Games. Nilinaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ibinasura na ang kaso laban kay Dizon, dating President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority or BCDA, kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Yan. Oil price hike na naman! Aba, Dream Caras, posibleng muling sumipa ang presyo ng langis sa susunod na linggo dahil pa rin sa hindi pa rin natatapos na gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Nag-stuck na nga sa 70 pesos, kala natin bababa, di ba? Tataas na naman pala hanggang masasabi na lang natin, okay, normal na pala, normal na lang pala yung 70 pesos per liter. Kasi di ba dati 54, 51, 49 pesos bago ang kaguluhang yan. Biglang na yung 70 na stock. Tapos ngayon, aakyat pa na. Sisipa muli ang presyo ng langis next week. Ay, nako, ang gulo. Alright, mga Dream Caras, buzz number 3 tayo. Yan, nako, trending ang isang video. Aha, nakuhanan ng video ang pagkalusaw ng ipo-ipo na namataan sa Masbate ngayong hapon, Webes. Grabe yung itsura ng ipo-ipo na yan, ha? Kitang-kita mo. Pero grabe yung sa US na mga ano, no? Mga twisters. Twisters! Mahilig kasi manood ng movie, kaya twisters. So, di ba? Nakakatakot. Eto naman, parang cute-cute siya, pero nalulusaw ka agad sa atin, no? Cute-cute, pero nakakatakot, ha? Alright, buzz number 4. Mag-expect kayo ng fireworks next week. Aba, fireworks? Ganito inilarawan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang inaasahan nilang magiging testimonya ni National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ba? Fireworks? Papakantahin na ba natin ngayon si Katy Perry? Baby, you're a fireworks. Okay. Yan. Apat lang muna tayo, no? Okay. Sige. Limahin na natin. Okay. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw sa mga nagaantabay everyday ng peso-dollar exchange rate. Peso closes at 61.62 pesos today. Okay. July 16. Okay.
So 61 pesos point 62 centavos versus $1. Yan ang palitan ng piso sa dolyar today. Batch 1 ng Dream Bus. Alas 5.21 na. Uy, greet natin ng happy happy birthday yung mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today, July 16. Sa aking Facebook list, sino kaya ang babatiin natin ng happy birthday to you? Yan. Happy happy birthday to Justine Yu and si Tim Dre Yu. Happy happy birthday also to Makoy Refuerzo, Mark Lester Lacaba. Also happy birthday to Gemma De La Rosa Ejercito, to Juves Neil sa Facebook, Janeth Oliver, happy birthday, and to Jay, Mr. Jay Go. Sa inyong lahat, happy, happy, happy birthday! A year older, but a year wiser. Alright, OPM power muna tayo. Tuloy ang tugtugan to the max. Here's Colette, and this one, Sasamahan Ka. Pabalik natin maya-maya ang ating Today in History and Blast from the Past. Tutuklan! Dito sa masaya ang biyahe. Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Today's

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Sumagot na si Senador Alan Peter Cayetano sa inihaing obstruction of justice laban sa kanya, kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado noong madaling araw ng May 14 ayon sa Office of the Ombudsman. Kinumpirma naman ng Ombudsman na natanggap na nito ang kontrasalaysay ni Cayetano nitong Miyerkules bilang tugon sa complaint affidavit na inihain ng Tindig Pilipinas noong June 3. Sa isang pahayag, sinabi ng anti-graft body na ang counter-affidavit ng senador ay tugon sa nagpapatuloy na preliminary investigation sa reklamong inihain ng mga miyembro ng civil society. Maliban kay Cayetano, kabilang pa sa mga respondent sa reklamo sina Senador Robin Padilla at nasibak na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Samantala, hindi pa nakapagsubite sina Padilla at Aplasca ng kani-kanilang counter-affidavits ayon sa Ombudsman. Sakaling mabigo ang dalawa na maghain ng kanilang kontrasalaysay sa itinakdang deadline, ang kaso ay ituturing na deemed submitted for resolution at hindi natatanggap pa ang Ombudsman ng karagdagang mga dokumento o apila. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

This is the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time. It is now 22 minutes after 6 o'clock. AAA, mga Dream Caras. Welcome to our third and final hour stretch ng Dream Jams on a Throwback Thursday. Uy, by the way, mga Dream Caras, meron tayong Dream Partner event happening this Saturday. And it's the talk of the town ngayon, ha? Grabe. And we'll talk about it later on before we close the program. If you are into party, for sure. Alright, nasa Dream Buzz na tayo. Mga trending na balita online, mapapakinggan on air. So, eto na. Susunod na ang ating last batch for today. Alright, sa mundo ng entertainment. Entertainment Buzz. Alright, Dream Caras, Louis Tomlinson is returning to Manila for his How Did We Get Here World Tour 2026, happening on October 17 at the Smart Araneta Coliseum. So good luck po sa mga big fans dyan ng One Direction at Louis Tomlinson para makabili po kayo ng tickets. Save already, okay? Alright, Buzz, next Buzz natin. Net satisfaction rating ni VP Sara. Umangat sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa latest survey ng Social Weather Stations. Sa naturang survey, lumabas na 58% ang satisfied sa performance ng vice, habang 26% ang hindi masaya at 16% ang undecided. Itinuturing ng SWS ang bagong net satisfaction rating ni VP Sara bilang good. 2 puntos ang itinaas nito kumpara sa moderate na plus 29 noong March. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 bago ang pagsisimula ng impeachment trial. May nag-comment dito, tree planting plus travel abroad plus 31 ratings. Ano daw? Yan. Alright, next up, Dream Caras, next Buzz tayo. Ano deal? Hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang palasyo. National Bureau of Investigation or NBI at Department of Justice or DOJ na ituloy ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Pero iimbestigahan naman daw nila ang minority bloc sa Senado ang flood control mess. Ang gulo-gulo nyo na dyan. Meron bang tatamaan ng kidlat kung kumidlat? Tingnan natin. Alright, mga Dream Caras, last buzz na tayo for today. Okay, kailangan natin sabihin sa tao. Iginiit ni National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na dapat ipaalam sa publiko ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee or PSGOC. Pahayag ito ni Matibag matapos sabihin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na maaari namang tahimik na imbestigahan ng NBI ang kaso sa halip na i-anunsyo ito. Ang gulo-gulo nyo! Lord, tamaan na ng kidlat ang mga dapat tamaan! Alas 6:25 na Dream Caras. Hanggang 7 PM ang ating samahan. Ito ang Dream Jams with your Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Caras!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today,

0: sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino. May kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
1: Thinking of your advertising needs? No need to go elsewhere. Buy Prints has it all, from stainless, brass, acrylic build-up, even neon lights. Also specialize all types of t-shirt printing like digital, DTF, direct-to-film, full sublimation, customized shirt with embroidered prints, tarpaulin, sticker, product labels, and canvas printing. We also have giveaways at affordable prices. Buy Prints is located at Apitong Road, Tacloban City, with spacious, safe, and hassle-free parking. Also, at the third level of Robinson's North Tacloban. Contact 0995-967-2377 or 832-0039. Buy, reprint while you wait, and your best choice for all advertising and printing needs.
2: Philippine Standard Time, it is now 6:59. Narito ang ating Dream Balita. Naglunsad ang Department of Education or DepEd ng isang school safety drill upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang gagawin sakaling magkaroon ng karahasan sa loob ng paaralan. Layunin ng programa na mapalakas ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sinimulan ng DepEd ang National Safe Schools Summit and Safety Drill sa Manila Science High School, kung saan mahigit 1,700 na estudyante mula grade 7 hanggang grade 12 ang lumahok. Sa isinagawang drill, ipinakita ang iba't ibang sitwasyon at ang tamang hakbang na dapat gawin ng mga estudyante at guro kung may armadong tao o active shooter na pumasok sa paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Philippine National Police or PNP at sa mga regional office upang maisagawa ang ganitong safety drill ng regular sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa balitang sports naman, nakatakdang magharap ang Spain at Argentina sa pinakahihintay na final ng FIFA World Cup 2026 na gaganapin sa New York, New Jersey Stadium sa July 19, 2026. Ang laban ay inaasahang magiging makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon na magtatagpo ang dalawang powerhouse ng football sa isang World Cup final. Yan ay matapos talunin ng Spain ang France sa semifinals, ipinakita ng koponan ang kanilang matatag na depensa at kontrol sa midfield na pinangunahan ng mga batang bituin na si Lamine Yamal. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:58.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio Time. It is now 6:56.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Para

0: Dream Radio time. It is now 7:28. Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.